ne cheba jurs. Kanshi dinde trojumba dine didan shendo de nida. Tore dai de la so. Dongyendan ne cheba jurs. Da tore dai nina tora nyan ojo kondro shi samlotong. Rang sim nangan o kondro chi rang odo tishi samlotong. Da kondro ki nyemik nina gyun je dada. Nyemik nara je si nina rang gyuga gyawa ka dinde no yin gyawa kambo mono cho gyum nye nyemik tishi adame orela. Ishi shubu chi yang kondro nyago je no yin jindane yo punnan damba chamri mono cho yu nye nyemik naga nyin shi adame orela. Da da da samba naga nyin shong me. Da tore dai odong odok Chua kondro nyegu dhaje rangsimga nuyi na dela nyina nyemik na nyedamda. Nyemik udnaansi ta kibuya sujummu nuyi na dungayda na chabaju nyina chindayi na yoyi na nangmi pinzu kaambu simga kibrimu nuyi sujummu. Pena deshi chuti ngoto daya buna nangzom yaman kimzang tini na abba mabuzi na yambur kaambu zom ya tabje la de nambar daba desi samala nyiru udin ya yisam da deshi kibu de ya yisam orela. Sugu yina ud breje ta tisi matuk jala diya shat. Orela, semga nyo matla de ti shadu yina utkin yaya ti kongsi iji kongsi ushukji torti shad, surti shad yana na ki tuya suguji shoyjan muno shongime kambo sem kitbu muno shongsara shukji thali nenga topche momo shabale orela chura sibin kadindi no yine promun meda ta topche je maragotnik iji yarlang kai yayi medu yungar kongsi uyina iji se Dungyena ne cheba juru nyogumda. Kondro nyogu je sem nenga nyigu yina utse rangshe semga dungye shukche dungu jum nyogumda. Gangshik dimde cho jomba ta mi suyse orela dimde nyena riba grimya riba nambar dabada grimya kondro nyogu je chomgyu toga rangyu kondro je munu de chogu suni kondro je nyogu tongu suni nye utungodo tabshela yago yina ta kondro ge chomgyu ge legada yago yina tse uzu mizin nenga madi yago yina rang kipshu nungu nyogumda. Kewa shubuche madiyako ino da kishu nora ime, orela, tibu muno. Pena, mi yogde na tibu muno minasha punaya manshu tabyo. Short temper, short kyang muri ngoda halam diyano zuu nye yar lango ngana hudu ngoda no ina punaya nyongshu nimech tujin. Puna bayin de oe bishay yor shadyu muno msho sisi shadu ino shoryang khonsu yimsho nye ore minayina sunya usu kaangbo. Ji gow gow di nime, ijikse tamaji rangsha gyong nime orela punayina nambar dago di matab jim. Pama bunzi na yine nambar dabo di bantab jim topchi yine mena dambar sani orela da pinang kondro shojian kongsi langa yine mati yago yine sapsab ya ya bisha ta takta di shatna mado hanam di noro yina yang bi kongsi yino nye udna samlo tongo susi orela ta ud kondro ki chango do di ya ya kondro ji munu ju ju tapshi yago yina ud mitsi ti nga mati yago yine rangshe kibu dira yu nyigunda dine de dan shendo des midyo je dan Töbayi gece balı cungur bağını, imi deve senyini şeydan dede dal cumsuz. Da, o zor sikan andolan yana, hani kondru ne gozi? Ngarı güyüge var öyle, hani kondru munu gaya çoğusulu. Hani kondru ne gozi gaya radulu, ngarı güyüge var öyle. Nadaji ut samlı de tonga yana anya gomda. Bena nazala de, de çambe ne son odu de yana, o çambe neci gaya şongulu. Odan tan yana se, topçe de lojo yani, yang tang yina pe nambar dago de meje nu ya ko ni ichi kyu ni ya sa de shi chambe na yuru rei me ure la ta kondro chi manshu su sha rei yu lo yina yi me de wa yina sim chik ta rang sha go su na ma tabo mo wa yina tab rei sim chu su go udu mato ra su yina kondro chi sim su mi bina sim manshu chu go chi sha bina ga kondro chi manshu rei yu ni gom ta iti sha sim chu su go chi sha yi me de wa yina yi me de wa yī mīdewa nīna tujīn sīm kīpū nūna udhīn tēshā gōmbashē nā kīrīgyumda. Tā yī mīdewa pī eksambal ngōtō tī nīgu yīna kādhīn tēshā nīyadu lō nīna dungē nīngā udhīn tēnum, dungē kē nīgu tē varilā, dungē kēt nīngā nāgā tī kādhīn tēnū nō lō nīna tūyabā cīl kiāng mānyabā nīna rāngshā gōsū jē. Rāngshā kīpū gōsū, rāngshā rūp gōsū, nōru gōsū, mēn gōsū rāngshā gōsū jē gācī tēgē nī mātabu gō sīmgā dungē tē. Nisha ti gosune, ne gosune, shende matabu ya, ichi gyabji yari ya. Godi gyabji go yine rangsha matabu ishukji, ichi sim kibu munu shongju, ti naga ti no nyo. Tam rangsha mogosu ji. Ne naza ngari sugansha mogosu me warela. Susha gosu la ne naza ware. Ichi dunghe la, nyokta la, susha gosu la. Mogosu naga amu mogonyine namkak mara charbaba ngada wanyi me ngari mesine nga warela. Ta desh takta tiya simga, tata sika munu sum, ya nukurga nyokta la ti isho. Yang utama lah jual serosu je, yang nan kan, yang nyata lah ti.

mizene orela puzu priority je samno thon yin na kridim bur ta chang lo thu ma she samno thon na kridim bur su yin na orela kondu ne goje use ya kondu ne goje beje thon ya mar denda de du ju ko yim da ta mi thi dam ba du ju nga de od ne yim orela kirgen thi se rang buzu thi sha khada lab jang od de ya go su yin na chun go su la no yin na ta ut sha tap shin nam ba na so de ya ya bi yin ma ga no yin na kan no ya ju tap shin si ya go su chobo duk cha la ya du yin na ji chobo duk cha chobo no chu ju tap lam si ya go su ta ter gyu je ore la shor jang buzu sha ter yin na yang chi ter da be su la od de ya go yin na u zu ji si lo yin na rang sim ne khong do ji la ya buzu si chik rang sim ne dobo mu tu no ya ya ore la rang sim go go su ji buzu si ma ya u shor jang sim ne khong do ji ya la ya shong ya pi su shong ya ya ta yin na buzu sha dada chu de mon me nye dada chu yin rang chik yin na chik da su wo yin chik khong do ji pi su shong ya chik khong do si dir da be yu yin bo ore la dir gyu yin bo na kang bo ya yin bo od ya sa ra shuk ji buzu na buzu biru na kirgen pa ma na sha pla ja ya dir gyu sam bi yin sha dir da be yu dir gyu sam ut pla ja ya chik yin na sha ku sha be ya gyu yin bo ka ga yin gyu chi ta ut so ngo do de yin da si lo nye na ge shi ne ke mo su me de yin bo re ge shi ne da da de su me de yin bo ut mo no du zu ga ta ta ta lo gyu sing sing ya yin da ta ta lo gyu sing sing ya ya ji ko to nye me ji si Kondo nyagun hi midewa nyagochi rang simga dheba danda katin de dhub kusu yina ud bechu tongo yina dheba dada de dhub midi yu nyagumda kade ju su menani dela mega cheji penyi ta junju chumma nena dujun megaangu se dangju gu cikche ta gyata tenshung ula ti udimda kade ju su yunani dela mega chishi yu nyagochi kalde yina rang se orela ta pengudu de shusu yina na orela rangsu chegin suicide yagin udnasha samlo de thoyi na kridim jumzin silo ni na rangsu chi yu che gadin thi gaya on do lo ni na ta desh no gar gar lo sherban na she maju maju maju red me ud nizu ba chi na orela ta gaya ra do lo ni na sim nga kanil de nom da bir sim nga sim ki pu mono de ta ki pu mono de gaya ra so lo ni na ta reju denda ji bishan ma tisha shad me de wo rang pa ma na sha shad me de wo ni na na gar class de ma dras me orela Soche ngar buzu yimbur kangbu gu punaya ya birsim nenga kawla sinego orela pama nasha shab mediyo puna nasha shab mediyo sheriya mediyo na kano tapshe ya gozum ya deshnogor samlo yi mediyo samlo ngoto halam dimono minum priyo dimono minum da birsim nenga uden kyatimbula kawla tingsa wala siga monom shinde ut priyo che ya rangsi samlo titong neyedon samlo tong magano ya ya tab samlo titong tab samlo titong bu Pruji tenshu tenshu tenshu tenshu Temshung Ichik simnenga moshunga ya Ta moshunga shukji Ta utmatchi khoriya rang amashe shadu yina O amase dirda beyo tachudumda Ta amase nisha dirda beyo Amashe shadu na krimon Amashe mache yume Ta abaname gaya shadu yine thi rang Udle dukshure yume Ta puna nangdamba gaya shadu yine Puna bauti si Yan shorja abaname shadu yume shonye Uden plajya gusu Punsan dhamba shama su kaansha shat medeo ya ya Semnanga plang ti ni, ne ni, sum ni ya, nyebur Ta shubu shubu shubu ta siya gosulu samaya Semnanga uden no rangis ta Semkipu muno chi Ta tabshi tira muno ya Tamashi sokshi yujongandam da Puzu priyo yimbur me kaambu yorela Tata na shusungo do Na duzuga yina Zamling nenga suicide rate che Manta chi jaban Jaban ga suicide rate mangshungo do de Desu yina benjur hachit gosu, lopchong hachit gosu, yargi hachit gosu numshinde mikambu simmi kibu manu ya shong ya. Shong gosu gyumsin tewa che silo yina legarang legarang legarang mudu samyo manamda. Naling yar lang ya legarki nub surong. Ta mishin mudu mikambu misichi robot mudu di shong. Legarki surong mudu. Ta puna nadambu giju duzu manu, pamada pregi duzu manu. Ta sin yina... ya yu duzu muna ya kambu ya ta tama tama ji si shonga de lo nina ta ta zambuli nina naza deshnogar naza dukshu loneliness nye wachi rang tima tima da muna sam loneliness rang tima tima da muna sam yuji miti su yu mat jimena me urela miti ni su ginda gogo ne no me kim nina miti ti ya su ginda gaji ina donjidam loneliness nye wachi su stila nina sim nina samla tong nanda ime bina sim ga ta ana tima da muna sam bachi urela zik mok Pamanang si nishe madiyamun, tibuyamun, punsan nang si nishe yamun, chikta rang si shinu minang si ponla tong mesi.

lanjin nang ta ta yedon lelima gelong jambo wa sik chi so jorwa churuk san nomber jorwa churuk mutuya lanjin nang ai nogo nup chu se chronic karma kliche yedon lelima sana sa lanjin nang uttam che ageshwani tawang kyajin ju so dish nup tik monbak lelim banang chasang duidur lanjin nang nup tik chu se ni sondo da jubilerim akishwani dilikyal rile yeshuso na hindi ka singyuning chuzenisni karma lengache injika singyusana sa